0: ni akoko ti o ti ko
1: ti o ti pe
0: ti o ti pe ti o ti ko ta ba de so nipa re a ri pe bi obirin ma struggle ni osu kini lati ni oyun nigba to yo ba de nu obirin osu keji a ma ni feelings o le pe nigba yen ni awon kokon ma show ninu life e pe nkan kan ti de so o le ma bi tabi ki aya ma rin tabi ko ma ti ko ma re ko ma ti le jeun ko ma ni appetite lati jeun so osu keta osu kerin osu karun osu kefa osu keje to ba ti gbe enu ku ninu osu kejo to approach osu kesan awon iye pada otun ni obini gbodo ma ri ninu ago ara re iye pada otun yin ni pe ki se ohun nikan mo o ti n de point to de bi pe o fe mu kankan jade ti o si laye tele
1: omo yen ti grow
0: to that level bene to le fi mu omo yen jade ti gbogbo yen o fi ri pe oju leleyi apa leleyi ese leleyi nitori ide eleyi osu kesa je osu o je osu ayo oju osu celebration ni ko si labe bo ti le onkori bi obini ba ti le loyun bayi bene bi obini ba ti le loyun bayi ti osu kesa ba ti n pe o mo pe ojire ti de niyan so osu ibiwere ni osu ayo ni fun gbogbo obirin to ba loyun bene
1: monica mu padgba si ni pati emi sabanika wo 37 to 40 weeks oni obirin a fi gbe oyun sinu yen to ba ti din tabi ti o ba to be won ma n pe ru awon omo yen ni omo
0: kogbo bene
1: to ba wa tu ju be lo ani o ti le
0: lo
1: atu wa kaya soke ile to ye ko ma o pe o ya olodun ti fe se o joba e ni o atu bere si di ijaya tabanika wo a full time miracle
0: seri nigba ti mi gan sise olorun ba mi soro lori ona meji tori gbogbo oro na ni mo fi wa ni waju oluwa lati waju oluwa ohun akoko ti mo fe ka kokko gbe yewu olowa ninu iwe loku won yen 57 yen o nigba ti akoko Elizabeth si to ti o pe be ni a ri pe o ni Elizabeth si bi o si bi omo o si bi omo okunrin iyen ni pe ti a ba ni pe ki a wo oro yen Elizabeth ti wa ni opolopo odun ti o si omo o si n fi igbagbo sise oluwa ko ka ko faju lori ohun ati oko re se kaya o n fi igbagbo ati ireti ninu Olorun lo fi n sise yen so bo te je wipe oluwa ti promise oko e pe wo Elizabeth aya re yo loyun nkan kan yo si bi omokunrin kan oko re n wo pe bawo lo se le possible emi ti mo ti darugbo ti yawo mi na ti darugbo bawo lo se le sese se ni isin ni oluwa yo wa da wa lohun ko gba ohun angeli yen gbo ayin wa ni pe oke o to n beere a pe o ni kini yo je ami kini yo je ami pe iru nkan yi yo sele yo si wa si imuse angeli na ba da lohun pe iwo yo yadi o ko si ni soro titi omo na yo fi di bibi a de ri pe nigba ti o to akoko lati bi omo yi e ri pe Jesu Kristi iwasaye Jesu Kristi ko seyin omo yi ko seyin rara taba so nipa John the Baptist bene ohun ni forona Jesus ohun lo si ile kunle bene lati le je ka mo eni ti Christian se tori lati odo re ni ati seto fun irapada okan eniyan ki na fi seto yin ni wipe gbogbo Israeli ni lo ma wa si odo John the Baptist nigba ti a bi omo e to dagba lati se iribomi ituma iribomi ni irapada okan irapada aye yin ni pe aye ti wa ninu okuku tele so John the Baptist lo tan imole lo je ka mo wi pe enikan bo wa bene enikan bo wa o te so ninu we Matthew yen o ne enikan bo wa okun bata eni ti emi ko totu bene o na ni yo fi o ni omi le mi fi baptist o ni sugbon yo fi na ati emi mimo ni yo fi baptist yin so o so nipa igbala patapata ko lowo ese on so nibe fuwa so ti a ba biru omo yi saye yin ni pe majemu olorun kan ko le ise lori aye majemu olorun le ise lori aye to nipa se omo yi ni a fi mu majemu olorun se nipa se omo yi la fi ni imole kristi
1: iye ni pe opolopo leni ni a mo pe olorun ti loyun rere fun wa
0: bene ni mo mo seri mo so fun wa ni in fact mi o mo pe ipade yi gan mi mo po nbo mo so fun ni ibere ni on the first mo so ni church mo ni osu yi ni osu ibimo mo ni osu yi mo ni osu yi si be ni ma tori bi obirin ba ti loyun ah ti o ba lowo nkan kan mi ninu pe boya osu yin o pe tabi bi osu yin koja obodo bi mo losu keso o di dada ko bi mo so mo so fa won eniyan mo ni orere gbogbo je ti loyun re lati January bẹni e ti losu kini osu keje osu keta osu kẹni osu karun osu kefa osu keje ogbologbo osu kejo yin na ti re koja lo mo ni osu kesan yi mo ni ogo nbo
1: bẹni
0: mo ni ayo nbo mo ni a bi ogo a de ni testimony
1: amen
0: tori osu testimony ni osu yi fun gbogbo eda eniyan
1: la
0: be bo ti le on kori ohun to n la koja tabi ohun to n reti lowo olorun pe olorun iwo iba je se leyi fun mi iwo iba je se to fun mi osu yi ma reti iyanu nla lati odo olorun olorun yo si se be
1: mi hey eje ka wo bayi ta ba ni ka mu ni ikokan ka fi wera won lati je ki onikaluku mo ohun ti o ni se pelu iyanu to pe ojo a full time miracle iyanu to pe ojo ojo gangan ti olorun ni leto a fi osu kesan a fi se apere ta ba ri en to loyun si be se so leko awon eyan gan le ma ti mo mo pe oyun wa lare losu kan elomi gan osu be ma n soro ma
0: imi gan mefa
1: marun mefa ewo eyan ni fura won se mo ke iro ni gba ta se ri pe kun yo aso ti bi mo aso ti fe bi
0: mo le ma se kan osu gan lowo cause to my period e oyun ade wa nbe o ma wa nbe
1: o ma de wa nbe mo ro pe nkan to so be pe ohun o ti e mo pe ohun loyun laarin osu merin rara to osu merin fi pe a de ri awon eyan to nsorisirisi be yen ni inu iriri iye ni pe opolopo wa ngba mi a le ma mo ti olorun ni to ti ni niku
0: to ni ku lati se fun wa sheri ma ah ki se oro omo nikan
1: okay be ni
0: ki se oro omo nikan
1: sheri
0: elomi o mo pe olorun kukun kankan lowo fun igbe aye ohun enikan o ma seri elomi o ti le irin ajo titi irin ajo yin o seese fun be ni bo se nlo bo se nse na lo
1: jakule
0: but emi ni igbagbo ati idaniloju ninu olorun pe ni osu kesan yi ni osu ti o wa yi gbogbo ohun rere gbogbo ti okan re nfe ati ti o tete ti o tin foju sona fun pe ah olorun iwe ba je se le fun mi ma reti re o daju pe olorun yo se wa ni eri nla lori e
1: ma
0: mi okan osu yi da ogo pada ni osu ase pe ayo ni osu ti mu reality jade ni amu ti o si amu wa si gbangba lati le je ki gbogbo okan ki ori
1: ami loruko Jesu awon to wa lori ero ayelujara pelu wa gbogbo yin ona ni mo ki laaro ibi e se darapo e ba wa pin die ki awon eyan ko le darapo pelu wa lori eto wakati yin fun tito ni mo wo pe nigbati omo ba ndagba
0: yes ma
1: o ma nje sise entele
0: ipelepele ni
1: die mi ti ri obire to ma so pe ah e wo osu merin oya e ba n gbe omo ijale mo ti e fe wo oju e mo fe wo oju e kini ye mo pe ja muro sinu irin ajo eniyan gege bi awa
0: ki
1: lo de ti nkan mi ti o ti form ta sa fe wo pe mo fe bayi
0: seri awa eda awa eniyan ni pe ta ba bere kankan lowo olorun afenikiakia iyin ni pe olorun elomi ga ma wo pe o ti peju ti mo ti dele oko
1: gbara to de ni o gbodo ma die to gbodo ma form
0: olorun ti that time for everything e wo mama ta n soro re yi e wo yodun to ti wa nlo oko o de sise fun olorun iyin o igbe aye
1: iyen ni mo nlo pe o de sise
0: o sise fun olorun igbe aye re si dara o gbegbe aye to wu olorun oko re na gbegbe aye to wu olorun sugbon nigbati akoko ti to ko bima akoko ni bibeli so ninu iwo ni waasu yen ori keta yen o ni ohun gbogbo ni igbati akoko wa fun labe orun
1: yes sir
0: eri igba ibi nigbati igba ibi mama yi to eri pe obi ko ye
1: ko de ron
0: oro olorun a ri wipe olorun lo seto ki se niyan a le kan olorun loju a le le olorun lere elomi a ma wo pe latoju ti mo tin gbadua yi oluwa ti mo tin sin o mo sise ni ile re gbogbo ti mo ni ni mo fi fun iwo olorun ton ba pe kanbo kankan wa ni to je lati sise fun olorun bo je owo nkankan pe mo fi sile pe sugbon sibe mi ori owo olorun akoko re o ti to ni bi akoko re ba to Olorun a se ni rorun.
1: A se ni rorun.
0: Bo ti se ti Elizabeth.
1: Eh to ba ku osu mesan ti obirin fe bi.
0: Yes ma.
1: A man ki kan se pe a kan joko wa yi.
0: Rara o, rara o. How do we pe oro nla.
1: Iko yo mo ya o. Dade o ta be ti to bo le o.
0: Emi te mo so yi pe ki se ki se oro ni pe oya eyin nurse abi eyin dokita. Oya e ma bo.
1: Eye ma bo.
0: Oya e ko ba mi ti be gbe jade no.
1: Oya o.
0: How do we pe ti akoko yen ba ti to ti ami han.
1: Okay.
0: Yin ni pe e je kokko gbe lo sinu tara.
1: All right.
0: E ri pe awon dokita won ni ko lo ya scan.
1: Test couple
0: scan. Be ni won ni ko ya scan. Awon fe wo ipo ati aye ti omo yen wa. So to ba ti ya scan e to mode ton ni pe ah kini e ti deal. Lati pe lati bimo.
1: Lati bimo.
0: How do we pe sheri ma ko si ibi omo ti ko ni ilakoja ninu.
1: Ko si ibi omo ti ko ni ilakoja. Eye eyan mo fe ke ma fi e sawon eko bo se meji meta ta fe ko la re. Ko si ibi mo.
0: Ko si.
1: Ti o ni ilakoja.
0: Ko si.
1: God bless you.
0: How do we pe elomi mo ti eri mo ri iranse kan to so fun mi. O ni nigba to n bi first born o lohun da bi ni. Sugbon ni o ti bi mo bi meji si waju nigba to ma bi eleketa. Won ni operation of fi bi mo yen.
1: A wo pe ki do sele.
0: Se ibi to ma gba jade tele lo kere si ni. Abi ona yen ti dite o so na nbe. So ko si ibi omo enikokan ti o ni ilakoja. Sugbon bi o de se ni ilakoja yen ni olukuluku lo ni ogo re pelu ilakoja re.
1: Ilakoja pelu ogo re.
0: Be ni ma. Tori pe eyan le ma se ri ohun te eyan ba pile ko le ti o ba ni good foundation. Ti o ni solid foundation e ri pe iru nkan yi e ri pe ko le mu esi to da jade won ni ape ko to je ni ko ni je baje elomi suru lo ye ko se pelu ton lorun se fun be ta ma kanju a ma wo te olole okan pe igba wo ni lagbaja igba wo lo bere abi e ri
1: se gba kan na lejo loyun
0: bene
1: se jo kan na lorun jo
0: da fun yin bi re ati ibukun olorun bi o se ri ni bi o se ri ni e ri nigbati mo n wo oro olorun ni ale ana ninu iwe Galatians 4:4 yen a ri pe nibe yen a n so nipa akoko Kristi gan Kristi ni akoko lati wa saye ki ko se pe o ko ti be wa be ti akoko yen o ba de to Kristi o ni wa ti akoko yen o ba to Kristi o ni wa so nigbati akoko Kristi to e ri pe o wa o si mu eri o mu itura o mu ayo o mu igbala wa fun eniyan bẹni akoko ni iwo to n gbọ mi ni aro yi duro di akoko re be to su kesan yi o je osu to ni apere
1: e je wo kini kan wa ni o ya gbin
0: push
1: e do kila le fiwe
0: ti obeni ba de bi ro bi to ba ni ko push
1: okay sir
0: eyin ni pe o need lati to put the effort
1: pressure yen ma po n time yen
0: o ma po
1: okay
0: so ijagbudu ni
1: so ijagbudu
0: be ni pe ti omo yin ma fi wa saye
1: okay
0: a ri pe iru akoko yin ko bodo re obirin be na ni ko bodo re gbogbo okan to n gbo mi
1: amen
0: te si waju ninu to n se yen
1: boye lomi boye kan push yen lo bi push yen lo de bayi
0: be ni so bi doctor so pe o ya push to na lo energy to ni to n gbiyanju lati se ton ni ko se yen eri n bo lori e ko gbo to ma ko ke ni mo yin ni pe
1: so ton pe e wo mi o e ma ni mi lara mo
0: to ba ni o ti e ti re mi won ti mo pe kankan ti sele so won gbodo tete ma ra li ran die pe en to lo mi o lagbara mi o lokun ma lati push yin kankan ti sele ninu
1: awon ko ti a fi wera ni aro yi mo fe ka ma mu sinu emi
0: yes ma
1: ka si ma fi awon to n gbo wa nile lati ma fi keko opolopo ni ipo to de o ti mature kini e ti mature sugbon tori pe kokukuri pe akini o ma ku die kini o ma ku die gbogbo e ko fi gbogbo kun atagbare lati tu fi push kila fi push daddy
0: okun ni o
1: kila fi push gege bi
0: energy yin ni pe to ba ni keyan push ninu emi o ni agbara power of Holy Spirit e de ri pe ibi ti agbara ba wa ise ma nse nibe
1: kì í rẹ ènìyàn
0: ìdí nìyẹn kò lè rẹ ẹ̀mí mímọ́
1: ẹ̀rara
0: ló máa ń rẹ̀ kò kì í rẹ ẹ̀mí mímọ́ bí ẹ ṣe tán nísìnyí bó tó sọ pé ó tó yá ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ dì ó ṣiṣẹ́ lọ ni 24 hours le mi mimo o sise lo ni. So to ba ni keyan push yin ni pe eyan need agbara emi mimo lati le fi deliver to fe deliver
1: awon kan ti e ma pe ni pray until something happen
0: beni bibi na de so
1: pe
0: beni bibi na de so only pray without season gbadua lai simi ati lai sare yin ni pe ninu adura gbigba ni igba gbogbo yen nkan kan bodo ti be jade
1: ibe na latin push
0: ibe latin push
1: osu kesan la wa yi eh lo su ido ba ti soro pe a ma bi ayo yen se
0: a me jesu
1: a ma bi yanu yen
0: eh
1: lo su yi se ri ba se wonu osu e fi okan si eh madake eh ma wa so bo ti ton
0: ma so le ma pada seyin
1: ati wo september
0: lati se lati january eh osu kesan na la tori on the 6 leni eh ki la to fe wa
1: abi ki tun ni wa la
0: si waju ma je ke ru ba o se en to ma bi mo ki beru ko ki beru rara tori pe awon ti oriri o ma ri
1: wow
0: ninu agu ara
1: ninu agu ara
0: o ma ri in fact o te lele debi mi tan so pe ah won ni ori omo yin to beju fun ona eje ka assist
1: hey if you dey to go wa lo yen go
0: be ni ma
1: assistance yen
0: be ni ma
1: o ma mu inira dani
0: o ma mu inira ah be ni abe ma koja nbe
1: kaya
0: ki ona yen ko le ko le gba omo jade so o ma ni ipalara die ki omo yen le jade ma ni ipalara die ko omo yen le jade
1: baba ni ko si ibimo ti ko ni ila koja ninu irin ajo e ma wo awon nkan ti e to dabi ila koja loju ti yin be se nwo wa be se ngbo wa te se nwo wa laaro yi tori pe omo ye ti sumole o ti sumo o su kesan na le wa yi ebi oluwa ti wa ti emi wa an pada bo.
2: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages, and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT impacts complete information technology, IT knowledge without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.
3: Ètò àgò láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjìn.
4: Aya adùn bí oyin, adùn bí oyin sẹ́.
5: Yorùbá Yorùbá Yorùbá.
3: Àkọ̀tún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ò fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làájí ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sóun pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo splash. Àmì náà Adétun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú Aminat Adétun Badmus. Kai. O máa ṣeré gidi.
6: Ọlọ́run nìkan ní ṣàánú ẹ̀dá ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ran olùrànlọ́wọ́ sí èèyàn láti jíṣẹ́ káàṣì ẹ̀mí ẹlẹ́dàá tí wà lákòókò yìí láti jíṣẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn eléyìí tí kìí sún tí kìí rẹ̀ nígbà kankan kí ayọ̀ àti ìbùkún lè dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ìyẹn nínú oṣù ẹ̀bà yìí káàṣì ẹ̀tẹ́ ti mọ̀ bí ẹni mowó tí tanná sínú àpò gbogbo ènìyàn ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpele tó ga jù. Ó
7: tun ya o e je ki ja yin city independence day cash pot awon olubori 66 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo friday ni double winning cash pot ni be ni cash e tin so ku eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lo mo wi be iwo gan lo kan lati di millionaire wa september 30 ni special independence cash pot ni tori na ma se fi akoko re sofo lori splash fm *347*1004*1# lori lagelu fm *347*1004*2# o si tun le sabewo suju opo website pelu www.cashier.ng eni odun meji dilogun nikan lo le kopa lati ta cashier ojo te gaming board lo fun telu cashier Cashier ninu osu emba yi akoko re lati jawe olubori niyi so ti cashier mu ti cashier
8: Ibadan, this one no be ordinary September. Foodco they celebrate its anniversary this month, and now Wolf Galore will bring come celebrate with you from Thursday 3rd to Monday 7th of September. Enjoy exciting deals: get 25 kg bag of rice plus 3 liter Devon oil and no chicken cubes for just at 7,819 naira 99 kobo. Your favorite Foodco soft fresh classic bread plus 1 liter coke for just 1,700 naira. Spend 7,500 naira at the restaurant and win 30 free minutes in the Foodco game arcade. 3 crowns powdered milk 320 gram for just 2,699 naira 99 kobo. Cadbury Bonvita food drink pouch 380 gram for 2,999 naira 99 kobo instead of 3,340 naira. Milo Energy food drink refill 400 gram for 3,349 naira 99 kobo. Coca-Cola Pet 50 cl pack of 12 for just 4,529 naira 99 kobo. And you fit even chop better rice and chicken for as low as 2,500 naira. Plenty sweet offers still they come from the second week of September to the first week of October. Foodco go they bring more a woof your way. No dolo, visit your nearest Foodco store and enjoy our anniversary promo.
9: What if the waste you throw away makes you richer and our environment cleaner? Welcome to the largest convergence of environmentalists in Oyo State, the Oyo Waste Summit. In commemoration of World Cleanup Day, we invite you to the third edition focused on food waste and their packaging materials. Njẹ mọ pe idoti le so yin doloro be ba mojuto. E wa ko ba se ntoju ayika wa, lo awon idoti agbegbe fun mere mere paapa julo, aje ko nje ni Oyo Waste Summit 3.0. E darapo mo wa ni 23rd September 2026 from 9 a.m. at Trench Hall, University of Ibadan. Day one features plenary session, student waste innovation, magazine unveiling, eco faji and exhibition. On the second day, Emma Kwanwe Doti Kenyi, Taya New, Asho New, Paper, Bali, Snail Shell, Car Plastic and so on for rewards during our buyback program on the 24th September at Amphitheater at Damasiba. Register now on the website oyowastesummit.com. Oyo Waste Summit is endorsed by the Ministry of Environment. For inquiries or sponsorship, call Victor on 0816-284-8212. Go get your ticket.
1: Orezo wakati olasewa mo mo pe tin ri nkan kan ko sile ati eleti esin ko si owo ẹkọ si owo alafia kama ba ma fi jeun ninu bi ti mo soro lele nko bi won se so yen ni bi mo lo sinu emi ati ninu irin ajo eniyan gege bi eni kokan wa ni pe nigbati a ba wo pe ni mo pe kini yen ti sumo ton igba yen ni kini yen yoruba ma so won nigbati kini kan ba to ba du kola pe kini o fe be ni
0: o
1: ti lu ba tin du pa ṣugbọn igba yen ni wo wa mo wa ko e wo
0: o ti su me je
1: o ti ati so ti o ti wa poju wa like o ti poju o de mo pe akoko yen ti su metile fun eri re a ma soro lori nigbati apolopo ti o ba le da omo bi
0: yes ma
1: yes ma e so le nkan pe won wa ba ge nkan kan be won a ge bi oju ara yen die kaye le
0: iye
1: ni pe to even won mi won so pe awon da bi ngba to ba da bi ko le da gbe gbogbo e o nilu
0: eniyan
1: akoko wo ninu irin ajo aye wa
0: seri akoko ta nilu eniyan ni akoko gangan ti ikanye ti to ti ku gege
1: ripe
0: to ti ripe seri emi ma so ko si enikan to le da serere fun ra e o need enikan
1: o need eyan kan
0: ko si enikeni laye yi yin ni pe enikan lo ma jiwe eyan fun eniyan ti ma fi de ibi to nlo
1: exactly daddy
0: so akoko boya eni to tin struggle bo bi opolopo odun to sa wa wo pe olorun pa o lo se wa ri be eni kan to mi wa oni daddy olorun ti lo 10 years ni bi kan fun ise iranse o se church ni be oni sugbon oni lati gba tawon ti de be o lawon o koja eyan bi 5 si mefa
1: odun mewa
0: mewa
1: oh my god
0: oni ko koja eyan bi mo oni awon mefa awon 5 yen gan ohun lohun to ma ma sponsor won
1: at kan le wa kan le ma wori e wa gbo moto
0: pe daddy pe o ti su mi pe kini kin se mo ni iru akoko to su yen gan mo ni idahun ti nbo ni
1: iyen pe to ba ti suyun
0: idahun ti o ti idawo ko kekere o ko fe de fe
1: o kekere ni sa
0: satan fe ko yese kuro nbe o te su fe niyan awa to aje keke yan to wa lo tu bere
1: a multiply igni awa pressure yan
0: aje ko le
1: a heavy go
0: fun aje ko le so iyan ma wo pa pe boya kin pada seyin
1: e to to ni awon obirin le salaye dada awon ta awon mama wa awa do ni re nigba to ba di osu mezo yen ati so awa di bo ti je pe lo ma yi to ji je ti lo no ma yi amani bo ma fi so seyin ni e yo se fi so
0: baba iru akoko yen gan e ri pe eyan gan mo pe
1: o ti heavy exactly sir
0: o ti heavy so mo wa so fun inose olo mo ni wo mo ni tesi waju ma wo to nla koja akoko e ti to akoko ati bi ogo ti to a de dupe fun olorun leyin awon na ti ni bi ta so yin na not make e
1: won kuro nbe yen na
0: won kuro nbe
1: hallelujah
0: won kuro nbe
1: hey tadi wa omo ko won ti je buku fu wa lataro akoko yen sare oku point kan ta ma sise ni lori ke fi gbadura fun wa lori eto yi reverend sunday john christopher lati ni ijo Jesus is Enough Gospel Church hey ijo iwa kakiri odun melo ni visa
0: ni pa ori ofe olorun convention wa November ni a ma pe 24 years convention
1: ja odun merinle
0: logun be ni
1: 24 ni George Jesus is Enough Gospel Church
0: be ni lati se convention
1: ni ti se convention
0: ki se ta bere o ja mo so pe a se convention ini eji eta be ni more than 30 years in ministry by special grace of God.
1: Wow. Mo ri pe awon eka ijowapo kakiri Leko mo ri olu ijo ni Mechanic Village bus stop ni Ologun Eru ni ilu Ibadan bi bayi eleyele ibe gogo ni eyin wa.
0: Be ni.
1: Ibo lo tun wa ni Ibadan.
0: Ni pa ori ofe lo wa lapete.
1: Apete
0: ni Oladura Road. Apete oju titi nbe na la wa.
1: Don lo wa. Wow. Ai ka wa tun wa Leko bi mo se ri iwe ile owo mi bi ni egan adugbo ti wa na niyan wow lo lo bayi baba wa ninu irin ajo olu ogorun ojo
0: be ni 100 days
1: 100 days fasting
0: adin se iyin na 100 days
1: oh
0: iyin
1: 100 days pelu fasting
0: 100 days ojo kan na ni mejeje bere
1: oh my god
0: ojo kan na
1: ojo kilo la wa bayi
0: ati wa ni 30 today is
1: 37 ah e ma ran wa lowo la re awon eyan godo darapo mo program yi ki a to pari e mo ma saba so pe bi o odun se n pari toto o njo mo ntan so pressure ma npo ibe ru ma pa be ni orisirisi ma npo
0: be ni wa
1: sugbon ta so di pe bo ti wo ko po to agbodo ma push
0: gbogbo se ri die to ku yi gbogbo ipa la ma lo
1: oh my god
0: lati le mu ta fe mu jade
1: kodun pe o le ni fowo fun lo se
0: se emi ma se ri osu lati won ni osu baba ko si nkan kankan tin je osu baba ti awon yan ma so ta ma kaya soke
1: won ma so pe baba mo ma ti
0: go Olorun to mu e la osu kini koja e mo pe osu kini gan eyan ma rin pelu igbagbo ni to ni to la koja o lo asu keji osu kesa osu
1: osu ti eleyan la
0: osu ti so osu ti abati wa to odun ba ti wa nlo so pe be yen seri awon package to Olorun ma release ma lagbara
1: wa
0: o ma ni agbara mo tori pe ni akoko yen awon ta fe change ile awon ta fe change mo
1: e pe awon ile ise gan gbogbo won ma ma
0: won
1: na
0: za
1: gbogbo
0: si won
1: package ki no to ma se lodun to nbo
0: be ni mo so akoko yi gan no ma prepare seri ki se pe awon to ma nlo church pe on the first night se lo ma gbadura oluwa mo fe le oluwa wa ti mu lati bere ni so iru awon akoko bayi olorun ma sise to lagbara bẹẹni olorun ma sise to lagbara in fact mo ti eleri kan ti mo fe so
1: all right eja gbo papapa tori akoko yen sare lo ninu
0: eka ijowa ni apete
1: okay sir
0: bẹẹni I'm build ibe lọwọlọwọ nipa ori ofe olorun
1: okay sir
0: so ka to wonu osu yi ni mo ti n pray pe Oluwa need iranlowo fun lati build ijo yi tori ibi ta n so yi nipa ori ofe Olorun bi 100 feet by 45 feet ni
10: wow
0: de ta n ko lowo lowo bayi
10: wow
0: so ngba ta ko pe ni to ma se linted wa ngba to gbe to ko ma kapa ko ngba to gbe list wa ah mo ni ile ido sugbon gbara ti awonu awe ta wonu yin yi mommy ise oduro nbe
1: hallelujah
0: ise oduro nbe ise lowo lowo nbe bayi tori a ma kan laipe
1: amen
0: ma kan laipe
1: eri yen so fun wa pe ko si ohun ti olorun wa ko le se bo ti wu ko ri loju wa ani osu yi osu ta ma bi iyanu ti wa ni hey baba ma gbadura fun wa ti eyan ba bi omo itan gbogbo ila koja yi awa mo ni omo re omo omo ari pe a ma so omo loruko
0: beni sheri ma ogo ti iyanu ti o ba loruko olorun o ni se
1: ki le sa
0: iyanu to ba ni loruko pe ah boya baba baba landlord bi ata mo fe fi se example
1: ni
0: bi eni ya ni gbe tele tara oun na wa lo si ipade landlord se mo pe se mo ko ti loruko
1: si loruko
0: won ni landlord
1: iyanu ti ko ba ni oruko
0: olorun ki se
1: olorun ki
0: se ti o ni loruko ti o ni ta ni restrictions e olorun ki se iyanu to ma se fi e wo ti Elizabeth nigba ton te fe so mo yen loruko ti oko re si yade sibe won mo ba ero wa
1: exactly
0: nigba ton wa ni ah e kokoku ma je oruko baba e na iya re ni rara
1: o
0: rara o abun o si mo je oruko baba eyin ni pe iya mo yen gangan ni
1: o ni oruko ti e
0: ti e gangan to gbodo je be ni ma so bi won tin so oro yen ni oko aha baba re tu
1: lo tu laarin iseju meji e ma fi ase si laaro yi lori eto ibase n kuro lori eto wakati yen ba binu akoko yen kere o labi ka ba sise lo this is eju wa oya eyin e so iyanu ti yin loruko bi te tin gbo wa laaro yi e kan pe loruko yen ki o ba si fase si laarin iseju kan dade oya
0: mo wi loruko jesu gbogbo eyin okan to teti sile lati gbo ohun wa laaro yi iyanu nla to mu se fi han ti aye ma fi name yin pe Mr. Lagbaja se nkan bayi ni rere loruko Jesu Olorun ko sile ko e fun wa
1: mo
0: gbadua ile ise iko ma tesiwaju mo gbo kan to gbo mi leni e o ni eri nla be ni yori mo gbadua fun fun mommy wa ati engineer wa loruko Jesu Kristi e o ni sise e o ri owo Olorun be ni yo siri ogo ni foruko Olorun Jesu Oluwa wa
1: amen loruko Jesu e je ma pe Reverend to the John Christopher e ba mi pe number yin papa
0: packet
1: o ma lo daddy
0: 080 34 84 83 63 39
1: e ja pe lekan si
0: 080 34 84 83 63 39
1: e ma pe ni kete ba se dide lori eto mo ri pastor Adekunbi Abiodun e se adupe ti e darapo mo wa ose to nbo la ma pade ara wa lori eto wakati yin e ma ki apoti eri kokoro nu aye yi tori wa laye Olorun lo nje be O double.

0: Say, eti wa ko lo.
1: Rara sa.
0: Eh, ko lo.
1: Omi 77, mo duro de.
0: Omi 77, le duro de. Ebe mi lo fo.
1: Ben.
0: Ebe lo fo le. Mi ba lo le do le lojiji. Apere kan to re. Ngba jo ba bi do su ke wa. Wa lo fo le re. Ewo mi eniyan ni eyi soro se fu. Bo pelu Olorun on gbogbo ni sise. Bo se joko yen jase mole ko ni temi na da. Nice. Oni ilojo kefa gbogbo eni ti ba ngboran. Gbogbo eyin te mo so re majemu. E je ki nfenu so bayi wi pe leyin oni ati ola mi oni soro re majemu mo. Gbogbo iwo to ba be se ati so pe igba meji ni ka so re majemu ninu osu yi gege bi ohun Oluwa. O ni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu ore majemu la fi nse wo program o ya fe fe yi iwo ti emi olorun ba fun ni agbara lati dashi iwo na san ti e loni account number church ore majemu si re 2000 lo ti bere mo si ni e mo san ta won mo yin na gbogbo eyin te ba si ni ida mewa na o le san po account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yan ba wole ele lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International no gbe jade First Bank ni ye and mo fe fi gbogbo enu so ore majemu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 bo lo nba se fun oni agbara elomi san 20 asini ke mo se tawon mo yin mo se ti won na mo engineer igba to ba di ago mefa ni role isimi o tun waye ni Jesus City ni igbaradi fun ola an reti baba mi baba re Femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide ajo wa ninu service ni ola monday ni agbara eni to laye atun eyin ayan fe ola ni birthday mi mo ti wa gbadura gidi gan e si ti gbo gbogbo ebun ti olorun fe fun mi ko fun eyin mo be olorun ko fi ba fun oni omo ni woye odun tin bo adura ti mo fe gba la temi o gba lola tin gba la leyin owo ti ma se ni baba Femi Emmanuel o wa fi ase le engineer eje ngbon ti baba iso
2: ene sao omo ijo yin lo ya fefe ni mi lati august last year ta lo si Jesus City eni ka mu nkan mo nkan e de tun so pe ka give out abi ka so nkan ta fe e le believe mo joko ni isin be se paris ko mo wo ko mo wa mo wo program ti wema ni eni sunday mo de ronu mo de ri pe osu kejo yi lati august last year titi de isin olorun de se nkan mejo fun mi ma de list e tun so fun yin mo se bayi so mo so fun olorun ni pe mo fe mo ki se ko mo fe moto ba nkan ti ma give testimony mo so ko mo fe e class 320 olorun se fun mi mo ni ile ti mo fe ta olorun ta fun mi mo ra le 750 plot meji 750 and I believe pe mo ta 60 million mo ta ni 12 million yẹn kan sola to wọ 3 million mo se sile boho mo se sile koro pe mo ti retire o olokan de se to je pe elomi ma de duare ile mo ra boss koro pe mo ra tricycle kini mo ra tricycle keji ki lo lohun se mania se 8 to 4 chiko 8 to 4 ti o je pe to je pe mi o ni mama joko sinu le ti o si nkan kan ti mama se ju pe awon ko yen deliver nkan kan olodo ti wa pese ise mi fun mi 8 things just like that in this 8 months I glorify God mo dupe lowo Olorun and me regret it lati 2023 ti won to introduce yin si mi oh no I don't know how to put it nkan bo si ni
0: nice kin baba yen ni nkan so engineer
2: lati 2023 ti won to introduce yin si mi oh no I don't know how to put it nkan bo si ni
0: nice o se mi nibi to ba wa baba lato ni lo je nkan mo bo si fun mi I love the way baba is talking bi baba se nsoro yi o se ndun mo mi eyin ayan fe ipade mi lo tun wole yi asiko eje mi lo tun wole yi asiko agbara mi lo tun wole yi o woli ti o ndu yi emi nlo Jesus titi ba ti pari ni wema ni agbara eni to laye atun gba ti o ba fi di ago merin si marun ma ti debe enikan ni woli momo fe fun yin lebun birthday o se gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday mo ti so account number mi fun yin 1945 account number te mi le lake is a ti church 1945 71 13 49 awon kan mo ti nbo mi won ti nbo mi ni nkan pe baba egbebun birthday 1945 71 13 49 Access Bank Odekunle Epaphras ma dupe baba ni nkan bo si fawon engineer je ngbo si
2: nkan bo si fun mi ni inspector mo wa ti mo ti lero pe won ma retire be mo ma retire with inspector olo de se ogbegu ogbegu le ni lejika o ni mo fi retire o mo fi retire e se mo dupe o olorun ma buku yin o please continue because in fact it's a motivational speaker ni teacher ni you are not a preacher you're a teacher because I listen to all your this thing teacher ni because be che so be che gba mi preacher awon ko ma sunyan eyan fe ma sun but e dey so won give testimony within those testimonies you even pray emi dey hon be che ju mi hon bi ni o dey boss fun mi e se gan mo dupe o ada fun yin ada fun yin